ang may ano ba kabin luto libo na ano na station yung oh na tuwa sa iba ba po hindi ano FM in dorong di kina na itutu ko mena kila in bulong bulong binagat kina na ngon tapi matanggali mati vitovi sa kenrita tarubi kino ba koko yang bulong bulong binagat kina na program ni bulan na tuwa sa iba ba po hindi ano FM na ba kabin luto libo pero talaga niyo kung iba rorong na website www.planetaudio.org.nz Doon ay tonggabambamba na program ni Bula.

Be'ene malu iana ne ostutong. Be'a whamo oni ki he alea pau koe ni aia na kaike ne tari ke, ke malu I he kautaha koe ni nane haia mai me iai ai ka ene ngawe aki koe ia ai ka. Be'a koe mea lewa na e hoko na e taim nau nau be'ene inu silani koe ia be'a whamooni I he whamooni koe ia I he alea pau koe ia pome kautaha ka. Nā hoko e whatū tā maki I mau mawai ka pea mahino ko ia na e whehālaki a ia na e ngāhi e kā ko ni e kautaha haia kā ko whe unga hano ngāhi moe paanga e hiwā whe whāngi au fituono sente fitaha pea eke foki e kautaha ko ia kua nau tolu a e kā a e totongi ko ni ke totongi ange e toa taha ko ina ne haia a e kā. Pea mahi noia iai na e mea na e ikai ke kakato ae insiwa ia pako ne malu I koe ni na ne totongi I koe ni o ne pehe na e asi koe a koe insiwa kakato o ene ngawe aki koe ia e ka pea toe lewa ai paanga koe insiwa ia ne nou nou ia pea toe ai paanga e ni maafe te autou noa me paanga koe ia e hi waafe tupu koe ia hono totongi ngahi ka. Pea pehe nai toe iai mo ne insiwa ke he third party insurance na e totongi ai ai paanga e waafe hi wangi au ni matou sente hi wanima pea whakatoa hono to'o koe ia e ongo a malu I koe ni e toa tahani pia toe lewa e paanga e tolu afe hiva wha sente vautaha a ia koe paanga ia koe totonu koe kene totongi. Kana e pehe e tangata ania na e takihala ia e he kautaha koe ia na e haia me ia e ka pane fie mau ke whakafoki mai a paanga koe ia e tolu afe hiva wha me sente vautaha na ne totongi ai a koe paanga I nei kai koe ke mea ke mauha paanga me insurance ke totongi aki pea moe totongi koe e whaile e ne eke I he disputes tribunal ana ne pehe koe na takihala ia e kautaha koe ni na e haia mea ka koe koe koe malu I koe ana ne totongi na e pehe koe malu I kakato ka koe ni na e kaike toki I loia I he mau mau koe ia me alere o kui kaike ke nehanga e ia o kawa katoa e mau mau pea pehe na ne pehe koe hi koe ha uia ki Nusilani o kui kaike mea kene I loia la o Nusilani mo ngahi mea koe ia whekau aki pea moe malu I ana to tonu ke mea. Ke hanga e he kautaha koe na ne haia mea ka o wakai I ene insurance ai koe na ne totongi koe ia ki mua pia nau whakamatala ange o kui kai ke mea ke kakato e mea koe na ne totongi koe ia pato ki hau pia pehe e he tohotaha koe ni ana e takihala ia e kautaha koe ni na ne haia mea ai ka pia neto e eke ae fulahi koia o e paanga na eke ke ngā heka ae kuhi wāwhi tupu pane pehe na e tuai hono tālange koe ni tuai ake mahi na e hiva hono tālange koe ni a paanga ke ne totongi pea si o lewa ae taha koia whakamau a dispute tribunal referee ae ko tutuni ne ahone ma nove ma tau kuosi o ne pehe pe na e na e takihala I he kautaha ko ia na e haia me iai ai ka ai rental ka ai tohotaha ko ni o mau mau I ai lao ko ia Fair Trading Act pe a kapau na e pehe pe ku fie mau ke totongi aweha totongi huhu I ke tohotaha ko ina ne haia ka pe a toi e ke foki ai pe na e whakapotopoto ai paanga ko ia na e eke mai kia no ngahi e ka pea pehe e he whamau ia dispute tribunal referee na e kai ke hanga e he kautaha ia ko ni na e
rental.

fawa ki mua I tūn kai mai ama tūn I whahenga hua I a taongo I ni fukau o atu reia tēnā mufia ranifole pia ni ki au nei koani makani I a tū mau I a tua mo koe mo mtūr ki e tamunga huka ni ki e mua e marolo fō I lingi mai e tua ki longa e tau mamui whakatu ke. Whakai loanga ke oa ki kom natu fōki ke mga nei ki tuku atu tau I whakarofa ke mga whaua mā noa lokeni nerisi. Ako e toko ua whakaere hele o ema kua okioki fōki mai mui nei. Mai e mautoru e kaunga hua ke he reo taongo tāna gai whāwa puinona e whēmi ke mga mungpongi ki a tū mau e whakarawhia tua ki runga e tau mō mōi manoa ki a mua pia fuki a mua tau whakari heri e tō hoko mai e mga aho ke ma vehi whakahiko ai e mai hato tūru a mtu whini nā kai la mō ue e whakatoatoanga ki a lata mai aho tonu ka mua e whakatoatoanga matutaki atu ki tau ngutu ngau he mga whawa ko he harau atu whanau ki mua e katoatoa kai pia ui whakalore hea te mga honi mwe ama muna ki kia monuina te muna ki a ngausi to hoko me mga ho ki ma vehe whakahikoi a tau tōru mo ia hei e he tau whakairoanga mo moko ma tau tōru ki mga pungi nei mwe muna toi fuki a lau tōru ke he hatau tōru a tau liong. Ki am nuina, tō muna ki ānau se tau mga whawa, mai am au tōre whaenga hua, whakau e lai. Mai, mai, mai.

hoko mai tue mga hoki ma vehe e tautoro kai manatu e mga hana ke liu whakatoa toa atu e whakatoka toka anga e mauku e mga whoa Liliane Hewitt ko he ana toko ua ko Kioki to whakahoko e ko whakamau mai whakamori to whakahoko e topo ki anga mga whao he fia fituroto mda hora ono ke he ekelesia tautoro ni toni pieni he aho whaleire a riongi tanu to kamate te poki anga mta hora o furmata to mua tu e whakatoto anga tu whakau ke aho he aho whaleire ka e pihi e whakatoto anga mga honei ki he totausi fuki tu whakau ki he ekalisia a tauturu i Newtoni hai e whakatoto anga mai he to whakairoanga mauku ka kua mawehea tuto he mga honei no nofa ame munuina to liu ki whereweia e whaetapu ka hau o whakarorau le vea ki tau mamaui makarire e waha kwa hoku ki ai purupuru ke mawhana ka te rau te oru ka te si mawhorani si mawhorani no nofa kone maka ni kua mawehea tupia ni kia tiena mu fia lani fona.